Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun talo. Betia polima banta-banta lo habali lo hulun talo. Habali uhi balia ne tolipundo botia tehas din Daniel Watia ta mo potungkulo lo iya. Mula awak mengotak to, mota luar walopolo dulah heboti, ma tantu-tantu iilangi awal walotaluhu.